0: Kata Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
1: Ona kani iye!
0: Iye! Iye! Iye! Iye! Iye! Iye! Iye!
2: Ora yi ti de di.

agbere owo kan o se gbe gba dori be eyan ba fi gbe gba dori eru na o danu ni eyan to ba si sagidi asa ni waju ategun ah afaimo kategun ko ma ro leru lule ategun buruku ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beje obara se bo senku ni ni to bo senku ni lo ba mo be o gbe legede kini bo ti la ilegede bayi farara be ni o sese fun owo no woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba sare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi un pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi

0: ilu femi loye
1: lagba ile dumare wo ni mu yi jokun
0: ododo
1: ile keleke ma ti ko ye meji oke
0: ye mu chodon ye lugbala
1: bala yi oke oro
0: o di ma fo ododo
1: osusun fo wa olomi do
0: fo wa oterere
1: ya wo ma bare
0: ya wo ma ye re
1: ododo
0: oku ba jade ko mu osusun owo
1: gedege do mo emure yi menga jo denge kawalita
0: denge ya bi kabiyesi
1: o baba nkole
0: ade ye fa
1: ile mure te mure li
0: denge ya bo chodon
1: eni ododo na o ti bere ire gan yi
0: ojo kefa o tu kejo
1: oro agba
0: ki ma dale
1: ya tu dance
0: ki ma ya dojo keje
1: oje
0: ki ma dale
1: osoluku more o
0: ya
1: odia sowa
0: ki ma ya dojo kejo
1: o tu kejo
0: o ti je wuro
1: chodo pa
0: ki ma ya dojo kewa
1: ya chana woli
0: eno ja ko tu
1: o ma ogbogbo ma ja
0: gbo mo ne buko e won ma ko ko adadu kan la
1: o ma foke nche
0: ma tu modon
1: oba ilu femi loye
0: eno fo dim kare din ka modon yi lo
1: isun ya majesty
0: oba ban kole
1: ade ye fa
0: ile murete mure oli
1: gedege do ma murete
0: na ko re wali
2: Ododun la rorogbo ododun la rausa Ino Festival 2026 wole were ni Luiju
3: Abarawa yo
2: oju tun rodun
3: oya eje kaka poporo bode
2: odun ohun o bere ni pere o
3: Agbarijọpọ
2: awọn agbagba
3: ogbon isere
2: ogbon mu
3: atogbon
2: ijibo ni Luiju
3: ijoba abile Aduwa
2: kure kede
3: odun
2: ijesu
3: si odun yi
2: eyi ti o waye lojo Friday
3: ojo keje osu kejo
2: 2026
3: odu oja gan ni
2: odun yo ti bere oni dede agogo
3: mejo
2: aro
3: tausi
2: majo
3: ta o ma yo
2: wo idunun kakakiri ilu
3: iyun fun ti sir
2: koko to ba da agogo mewa aleni sir keje
3: yo gbera so
2: moju
3: felele
2: to wa jire yo si wa tele
3: odun isere
2: ikilo wa re o
3: oparun ni kalo lilo ready
2: nkan iwo ni o
3: ejo wo ko ni kaluku sera re ni gbolagun koma sogun ayo dayo be
2: tori eniti abaka ohun ija
3: loro mo lowo yo fi mu kata ofin
2: lakoko ti
3: odun yi ba nlo lowo keni keni
2: ma se gun
3: oko
2: ayokele tabi alupupu
3: ba arin wa koja
2: eja sojo eyi ni pelekutu
3: omo lari ko gboro na iseri
2: omo loke e okeru gbogbo
3: ira ole ijigbo
2: omo elero
3: omo amose were were
2: lori
3: agedan
2: oniseri of ijo kingdom
3: house of imu
2: ijigbo
3: of ijo kingdom
2: awon

0: 88.9 FM. Awolu Solu.
1: Aroma Cheyide, omo ma lowo po Cheyide yego. Aroma Cheyide.
2: Orida wa Aroma Cheyide. Ogun odun ere yi yemi rese bosede.
3: Yo ti ribode.
2: Odun marechere.
3: Achiye ngo maye maniye.
2: Obi ye bi ye.
3: Yo bi si fadesu loye magaza gbeye regege.
2: Enen chere.
3: Awon dibo Olorun ye na gore tokoto mi.
2: Ujo St. Thomas's Anglican Church Oki Ogun Oro.
3: Erogo.
2: Eropele.
3: Erofun.
2: Otubara Saki Sijola.
3: Atero akura loye meku.
2: Magaza mo mamu to lore pota o.
3: Yemi rese bosede.
2: Iya magudu.
3: Ere o. Malupe labe yago.
2: O malu rere teun teun ati rona ulani.
3: O malo mokan yeji ran mi jaji.
2: Ese.
3: O loro me.
2: O gbe toto iro.
3: O ku o omo yan lukare oye.
2: Eure o ayere wa yida.
3: Ayida lu.
2: Eure o aya ma ifa omi ma.
3: Chifadesun loye magaza.
2: Iwo
3: gbodon ma pe o. Iye mo ti rare.

0: ni ki le pe yi
1: Listerine soft gel je kin lo mu wa dekun arun iba ko to bi osan le lo Listerine soft gel oja kan lati odo Lean Edge Pharmaceuticals Limited o wa ni gbogbo ile itaja wo ka ti Nigeria bi aisan iba

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalai mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: le so pe ki won ma sise won gege bo se ye ki won se o onitori igbimo yi tun sise lori re ni won sise takutaku to si je pe ko si nkan kan ti won ma di won lowo lati pe ki won ya tete se ise eyi to ye ki won se lori atuse eyi ti won fe se si iwe ofin orilede yi ngba to ntesiwaju ninu oro re onise ri pelu bi awon omo ile igbimo asofin bi won se nlo yi o nfe ki won mo pe gbogbo awon eni oro kan lori oro to ni se pelu oro idasile olopa ipile na ni won sise takutako onitori looto ati lododo to ba ti di ojo kerinla osu kesan odun ti a wa yi ni awon omo ile igbimo asofin na ni won yo se wa pada si ibi ijoko won oni sugbon sa ko to di asiko ti won yo pada si ibi ijoko won na le ti se ojo kerinla osu kesan odun ti a wa yi oni ise yo ma lo labele to si je pe ngba ti won ba ma fi wole bayi gbogbo ise ni lo se se ko ti pade lori re tan e ko ja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere kayade
1: igbimo asejoba egbe olukoni ti ile eko gbogbo ni se die sadegbin rice city to wa ni ipinle ogun enu won so wipe awon eso alabo ti bere iwadi to lorin olori idigunjale ti o waye ni ile eko ohun le lo se be to meme akako kan lo ti opolopo awon eyan si farapa nilu eruku leyi ti won so wipe ona eto abo tutun yaranyaran enu won ti gbe kale bayi lati ri daju pe won daabo bo gbogbo awon akeko ati dukia awon ni ile eko ohun nigbati igbimo asejoba ohun ti won kankan kenu ati jade ti won ta register lana ojo isegun leyin igbati won juwe wipe oro eto abo ti muyanyan bayi o si titi be o ti lakanja ni agbegbe ohun ati ile eko ohun nitori pe ipade eto abo leyi ti won se lojo keta osu kejo odun ti a wa nu re yi pelu awon alase ati apase ile eko gbogbo nise naa awon ori ade awon to ti jade ni ile eko naa ti won si rese wale asoju awon eso alaabo gbogbo ati gbogbo awon eni oro kan ni agbegbe itori gẹgẹ bi won se so ipade ohun gẹgẹ bi atijade leyi ti won popo buwolu lati owo aare igbimo ti sejoba egbe akeko naa okunga opeyemi ati akowe yanyan idris amidas pelu agbenuso igbimo asejoba ohun caleb matis ana eni leyi ti won so wipe awon eni oro kan naa ni won kora won jo ti won si se ipade nipa oro eto abo naa lori igbaye gbadun awon akeko ati bi abo bo se wa lori won pelu oro aje won leyi to je wipe awon akeko ti won gbe ni eyin odi ile eko ohun ni won ti be ti won se ipade ohun le lori be lawon egbe ohun wa so wipe ke lo sinu iwe iroyin punch ati awon iroyin mi to jade loni ke kayoku nbe
0: biodun eni to je igbakeji omo oye si ipo are ninu egbe oselu adc yen rotimi amesi lana ode yi lo mo ti soro onise re are bola ahmed tinubu ati awon to je pe won je igbimo yi ti won wa fu oro ipolongo re ni o je pe nkan ti won se si archbishop emeritus of abuja iyan john cardinal onayekan ti ijo catholic ni lo je pe ko ti e da rara ati rara ni o onibo lo se je pe won yo ma se be soro si ojise olohun ojise olohun to je pe o ju gomina kan lo ni ipile kan oni nitori pe awon wonyi awon gan ni won je asoju olohun oni ko wa ye ki won tori oro oselu ki won wa ma se be ki won ma soro ti o leto si eni ti se odidi archbishop te ba ranti te ba si gbagbe e ri pe lasiko igba ti bishop yi to nsoro nlo soro nipa owo ti are bola ahmed tinubu fi nse ijoba re eyi gan lo fa to fi je pe opolopo awon eyan ni won bere si ni soro ti won so pe nkan ti o so na o da be gege ni won so pe ile ise are ile yi pe nkan to so ohun wi pe buru ti won si nsoro ko ba ko gbe si sugbon sa ngba ti amesi to ma soro lana oni gege bi asoju olohun ko ye ko je pe won ma ma soro alufasa si nitori ibi gan ti catholic ijo bishop ijo catholic na to je pe o n bojuto oju ele gan ti gomina to n bojuto paapa julo ni ipinle rivers e wo e koja lo sinu iwe iroyin daily post ke lo ka lekun rere
1: biodun
0: kayade
1: awon olopa ni ipinle kaduna na se be se pupa awon afurasí ajínigbé kan bẹ́ẹ̀ náà fi kélé òfin gbé àwọn afurasí kan tó nítorí ayédèrú owó dọ́là nípínlẹ̀ kaduna ọ̀hún ile ise olopa nipinle kaduna lana ojo isegun na so pe awon ti fowo si juwe ona run fun awon oko loro si kan to je pe odaju ajinigbe ni won won se fi kele ofin gbe awon 16 miran to je afurasi ajinigbe pelu awon ti o n ra ibon ta ibon to si ko bon fun awon afurasi on meta toto be na ri ohun ti won lo fun itasan agbara orun to je ti won pe ni solar inverter leyi ti o ku die ti ko to de ni igba gege bo se so awon to ri gba yi lowo won je million 190 naira lasiko igba ti awon olopa awon ti won se awon ise akanse nibi awon ojuso kakakire oro atibo ipile na nibi ose meji seyin ile ise olopa wa so wipe awon tun ri battery ti won lo agbara itosan orun na mewa leyi ti owo re je million 9 naira be ni won si ri ibon oniruru ti o je mewa won ri gba be ni won tun ri owo dollar ti ti o je ayederu adojogba gege bon tun se so won ni egbogi oloro ina ri parliament ale ni 80 gba lo ni bi ti akanse ti won se ohun be le ro ibara ni soro 22 ni won ri o ero amohunmaworan wa leyi ti won ma nle mogire nla patapata won ri meji gba be na tun ri oko Toyota Sienna won ri kan na gba o pelu malu leyi ti won ri jiko lasiko igba ti awon konrosi on tan sise labi to si je irinwo ni won nigba to n ba ronyin forojowo ni ori ta pe ile ise olopa ti ipinle kaduna commissioner olopa ipinle na Rabiu Muhammad n lo so pe ise akanse ohun lo ti se sadakata ile ise olopa na leyi ti won fi n sa gbogbo ipa won lati ri daju pe gbogbo ibikibi ti awon kolonran si awon oniwa ọdaran ti won le takun ta gbogbode gbogbo re pata ni won o wo rapata o ti won si dana sun ati gbogbo awon to n dunkuku laja ma alaafia ipinle kaduna pelu eto abo nbe gbogbo won pata eni won gba kondo ofin lori eloka yoku ninu iwe iroyin punch atawon iwe iroyin mi to jade loni.
0: Minister to wa fun olu ilu ile wa yenje son wike lo mo ti so to so pe nkan gan to fa ti gomina ipinle Rivers yen Simlaye Fubara ti o fi pada wole ni elekeji koju pe oro oselu eyi ti nbe ni ipinle Rivers le to je pe o gan lo fa sababi ti gomina on ti o fi pada ni anfani ati pe ko le wole ni elekeji oni se ri nkan to si fa koju pe awon eyan kan oun ni won bere si ni gba gomina on lamoran odi to si tun je pe awon kan na tun wa nta ti won gba ni amoran odi o lohun si so fun gba na pe ika to ba nfun yan lo nje won amaki ngeje ko mama si gba amoran odi latowo enikeni oni sugbon Fubara ogbo o oni eyi gan lo fa to fi je pe gbogbo isoro eyi to dojuko o fi se be o dojuko o oni bi gba ti won ba so pe eyan ko ti e ni afojusun tabi aforiti loro re je oni tori ohun gege bi e de kan bayi igba to n se gomina ni ipinle Rivers oni ko si nkan kan pa ni ipinle na oni koda oni ko si ile ijoba be gege ni o si oko kankan yi to je pe oun le fi se ayeye oni ti won ba fe se ayeye bayi ipinle Ondo lohun ma lo to si je pe oun yo lo ba gomina ibe ngba na iyan Olusegun Mimiko to yo lo ya oko yi to je pe won ma nlo ni bi ayeye oni sugbon o ku odun kan abo to ma kuro lori alefa n lo ti ko kuro nile ijoba to si je pe ko won o to kuro oun ti ra ko fun gomina oun ra fun igbakeji gomina oun ra fun iyawo gomina oni gbogbo ile lo n se o lai se pe boya oun pe be tabi pe boya oun si ma wa lori alefa oni sugbon sa Fubara o se leyi o lohun lo wa ro pe boya oun ti debi gagara gagara to ti wa bere si rira re gege bi ogongo e to je pe o ti koja akoko lo o ni idire o to fi je pe Fubara fi kuna lati pe ko le pada wole si ipo gomina ipinle ohun ni elekeji oro to so po gan gede e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekunrere.
2: I don't know where you are going to.
3: Kare le
0: ilé la ń lọ agbẹ kan ò roko roko roko roko kò gbà gbé ilé.
1: Ó yà fẹ́ gbé mi. Abẹ́ ọ̀pẹ àánú yá lẹ́rìí jiyàn Èkìtì.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Haba Micho. Fun oniruru aisan aifojuri ati dakurekua lafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujino mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Haba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Haba Micho ni amire
1: atu e lara o o ma tu e lara o Atura Haba Micho idanu ke tombolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Haba Micho ike ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Haba Micho on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Haba Micho ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Haba Micho adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Haba Micho Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Haba Micho
2: Atura o Atura lara o
3: Eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
4: Eto igbeyawo
3: la
4: yo. jọwọ e duro na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nko ero fosho ki nse le wa ma fowo fosho nle en 2026
3: eh ni tuto
4: ka ta so pe o ti ran won abi
3: kan lo ti so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
5: e mo lo tun je cdk bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero fosho ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluse agutan e so wa po
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó lu agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wà download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza Ajilosun lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors ládojúkọ Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti ẹlẹ́pẹ́ 0707 484 3351.
7: CDK sọ́yẹ́ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: ti mi.
1: Awon ara ni ki ma tan ni je. Idanwole ara re olohun ba ko je. Owe la se oro oro la se owe boro ba so nu owe la fin wa
0: obinu ko seke
1: awon yo babo won ni oko sagi olope oko taguro lofa odede opo gbe nu oke ofe ni ro
0: obinu ko seke seke so mo lomo
1: ninu oro awon yo ba won ni eni aigbon pa lopo eni ogbon pa o to nkan awon kan na na ni ika ko fe are ru ka so ori eni ni so ni
0: oro mare ore pete
2: oro re ore pete
1: awon yo baba won lo ni gege file kedopo oni bata ini fi oju di egun eni ti a ba fe ni foju di ni

believe pe university ni ko lo se BK university ni ko lo se Islamic studies ko lo se history ko lo se awon eka eko to je pe to ba jade ko ni ri kan fi se loko ojo ko po be o mi fe nu tembelu awon eka eko na o sugba eko to wulo fo de o ni ni ke je ka awon ma wa lo ko to je pe ti won ba de won le de yan ise ti won o de ti won ma lu jibiti kiri iru awon technical college si eje kan lo be ofe ni won tun gbowo osu ma de be won tun ma gbowo ti o tun ro yin lorun ijoba apapo ti sodo fe te ba lo si polytechnic eje kan kose to je pe ti won ba de won le dase na sile be awon ilewe wa na lokojo kan secondary school ni gbogbo e e gbe awon eka kale nbe ijoba egbe eka eko kale nbe to je pe won le ma ko ise owo lokojo kan bi welder bi bricklaying bi carpentry bi orisirisi won yen ke gbe le be leyin gba tan ba keko tan kan kose owo gba yen la awon mo yo ni di wa lati yin lorun o eyin ijoba teye eyin aralu awon kini awon bandit ten lekiri awon kidnapper ten lekiri awon ma ten produce ni o ten produce ten pe se ise si won kan ni pe ni se won ni opolopo won ni ya si di wahala ti won se yi e wo wahala tan ko ba gbogbo eyin ijoba atawa aralu e ja ronu wa daada ka wa ke ka wa won eko ta fo mo wa si bo mo wa ba lo lewe to ba se history to nse BK to se Islamic study e je ko ko se won pelu e to se awon eko ko mi tori awon eka eko lorisirisirisi lo wa to je pe ko wulo faye ode oni ma e je ko ko se won pelu e nigba ti won ba wa nle eko facility yen won ma fi yen jeun yo ro yin na lorun e yo bi won ba jade tan ki won to jade gan won ti ma di employer of labor won ti ma gba yan sise e ma ja fabuku awon ise owo wa wa yi eyin ijoba wa na mi o pe awon ijoba mi o ijoba to kan mi le mi pe o bawon mi ba gbo bi won ba yi pada dede o ijoba wa Londo state gomina wa Yedati wa ijoba wa Lekiti gomina wa Oyebanji ijoba wa Losun ijoba wa Loyo Leko e da awon eka eko ti won ti ma ko se owo sile lawon ileko facility ai ileko grammar wa ke ka se o kan to jade kan ti ni se owo dani igba yen ni kan ro yin lorun o igba yen le ni ma nawo gribiribi lori abo tori e ti prevent awon gbogbo awon kan to ye ko je wahala abo nigba te ti wa ni tawon ma ti wa kekeke eyin ijoba wa ise be o lawon secondary school wa bawon ijoba abo mi o ba se e je ka se nile yoruba ti ani bawon yoruba yun mi o ba si se e ja se ni ipinle ondo ti wa ni nipinle ekiti ti wa ni e ja bere be boya awon na yo ko se wa tawon ma ba ni se owo dani yo ro wa lorun o yo ro ijoba lorun bi ijoba o ba si wa se nbe lowo eyin obi o obi lokunrin lobirin e ma foju tembelu awon mo yin e ma foju re na awon won le di nkan la lola awon na le di dangote ti ilu yin lola won le di awon olowo ti o gaju ti dangote ni ilu yin lola te ba ti foju re na awon te tete be si plan fun won nisin eyin obi bijoba o ba se eyin ise e fi awon omo yin senu ise tan ba ti jade school instead ti won ma fi ma rin gboro kiri hun ni e fi won senu ise kan pada lo senu ise kan kose bo se wakati meta merin ni won fi kose na ma jade yo wulo fun won bo ma won mo to je pe secondary school tan ba ti jade ni won kose o ni isin ise na ni won fi jeun ni isin tan si ti de yan gidi nbe won ti ra moto won ti kole won ti lo ile bo se wu lenu ise na won o si ni ju school start lo school secondary school yen ni won si wa ti won ti n kose hun eyin obi e jigiri o eyin lo kan o bo mo yin ba da eyin lo kan bi o ba si da oruko yin ni o baje o inu ile la ti n keso rode o aboro la so fo omoluabi to ba denu e yo do dide eyin obi oro lo wa lowo yin o bi ijoba o ba se be ba n dode ijoba

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekaaro oruko yin o.
1: Ekaaro oruko mi ni Woli Tope lati lifi ra kokun.
0: Woli Tope an gbo yin o.
1: Mo kin lo ku se ta ko ta kun.
0: E seun.
1: Ile se ni baje o.
0: Amen.
1: O de n fe so ni pe ni pati awon obi yen. Ise wa fa awon obi lati se lero omo. Awon omo mi won gba awon so bi mo. Omo to fa bo se ma gba so bi ni. Omo mi o ba omo ju si obi e. Ejo gbogbo won wa lowo obi. Papa o tu wa lowo ijoba ki je baba moju ta won awa odo won yi odo mi jade ko rise gege bi awa ta so ba e a lo technical lo to ta yen a so won ni gba ni ekija lo ibon ba awon won so fun won osu fun won a dupe lowo ijoba so awon won kan ko se owo se owo da papo emi ba pa ni mi mo de gba se owo wa be.
0: So,
2: I'm not going to be able to do it. Joge lati ita ogbolu Solomon BBC lati so akoko Wole David Solomon lati oka akoko iya afibo lati tu lati waro oka Abimbo la Folabi lati ore Mrs Bose lati owo afa di emi lati oke agbe ati Wole Tope lati fira lojo mejo ni keja tu pade lori eto koro lagbara Olorun titi di lojo mejo na ari emi la wa lo kin pe Olorun wo omo yo God bless Nigeria.

0: bag. Big, big bag.
1: Gaining velocity on Adaba FM.
2: Bẹ́ẹ̀ni, Boribakun Alabela pe. Odubakun Irumuwe la kesi. Oro ilera eni ki ise ohun ta dirimole. La fi gbọdọ tele ni to mọna. Baba ngana to pe yan mo si baba kerewa. Ohun abinibi yato seni to loko. Nitori ise idile wa ni mo fi mo ti fun tedewe atebo. Lati fi se itoju eda. Akoko ibere to ye ka ma bere ni pe ki lo nse mi gan? Ki lo to sokunfa? Ko to kan onowo la gba se itoju e. Nkan toto o le ma se ni ka si ma ri apere to jora won. Le o fi gbọdọ lo ogun ete lati fi wo lapalapa. Ise iwadi wa lori ewe atebo lo je mo pataki ayewo. Ka sayewo fun ni ka si mona ato. Yato si pe ka le ewe atebo ile Ghana. Ka lo ti le Yoruba. Opo orilede ni mo ti se iwadi kikun lori ewe atebo won ati ona ta n gba lo lati fi se itoju omo niyan. Opo pataki lara isoro te da n doju ko ni la n reti ere igbeyawo ka se igbeyawo odun mesan odun mewo odun mejo ka ma reti ere igbeyawo lopo igba won le ma di ebi e lobirin lori ti o si ye kori be ko so ti o le fa o e pero banisoro ni sile na 0816412277 0816412277 adoju ko continental guest house ni ilu akure ni mo wa ebere baba ngana baba kerewa aisan balupo nse akoba pupo fomo okunrin be lo nse akoba pomo obirin bi aisan ibalupo ba pe lara okunrin o le mu ko ma le se dede pelu ololufe re o le ma ni agbara lati seto emo o le mu ki ato le tabi ki ato san bi oro ba wa ri bayi ewe ategbo la lo boro ba wa ri bayi ewe ategbo nbe ti yo mu gogo pada bo sipo ta o si dupe lowo olorun be bi aisan ibalupo yi ba pe lara obirin o le fa kinu ma dede obirin ki nkan alejo ma se dede tabi ki awo re o ma change obirin ba wa nse akiesi pe inu dede wu to ba ya yo si tun lo sile abo ti di pe nkan yikiri ni sale nu obirin to le fa ara tita abi ara yiyun wi pe o le whatsapp abile ni o tu dola o tu whatsapp abo ni be eyan o ba ti dede to lo ki duro baba ngana baba kerewa wa ladoju ko continental guest house akure epe 0816412277 0816412277 bo ba ti di pe aye ni ja ka ma mi loke nile ki ko bo sile ka ye ni o dede ja pe oro fi amojuto eni ba dake tarari aba dake keda odori ibusun ka ti sun o deke elomi a wa lori ibusun wakati meji wakati meta ko ti ni rorun sun belomi ibasun o le ji loru se eyo to emerin e marun isun ara lo gbe eje yi kara ti o si gbodo ni isoro ko ma di pe ibade nfaniso ailerin ibusun kan si keje ta o ti ma dawo tebadi isun ara ba ti wa nse akoba fun ni debi pe apako ese kan se wojo lo tenu ti nwo segbe toro fe ma jagere lenu mo baba ngana baba kere wa wa fun wa ni sepe ladoju ko continental guest house akure e ma pe 0816412277 ohun ti je omokunrin lohun to nbe ni sale a ki fowo yepere mu eru obirin ti won pe won ki fe le won kuro ni de eru eni o lo fi je pe bi wo okunrin ba tin ri pe light e ti bere re aya re ti bere si ni ja pipipi iwo wa se tan obirin re npe so ti tan niyan tete moju toro ara re o eru wo ni de eru eleru ewi ategbo nbe ti yo fo gbogbo gedegede idoti ara danu tara re yo si da saka ti won o le tokunrin wa kodile leri itiju ni o ki nkan agbara omo okunrin o kere jojo ori re lo o lona ta won baba wa ngba moju to

0: Sinai Adaban.
1: Tu atata to man mi lutiti ni tuti dode
2: ulenu se
1: asdaba bu ye ke mi bibi le tu yeri yeri eto ni biti akikoju apede ara ni
3: enri la ni wa se
1: mo lado sape lo ra te dise ti o ma raye
2: kansa
1: to se ye tuti de orisirisi ogbo ati mo le to yi ma nko ni sa ai mo ye awon ijile oro atakale de to de tin gbese
2: tawo ikale ilage apoya ti gbogbo omo ile yoruba feran
1: lati ma gbo ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
2: le to yi ma mi le tititi lori radio adaba
1: 88.9 FM.
2: Oh yeah.
1: Enwe oja gbo mi o miki miki agba ninu awon pede pede tun ti bale geja.
2: Eni to ma pari ati emi loloro ti se ti lore.
1: Eyin na le kan si won
2: lati firungba okan yin.
1: Bi
2: lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933.
2: Ulenu se
1: eto atata to se yi tun ti wole de.
2: Ma miss ye.

kingdom. Pe o kori wole. Mo de ki oloye Olusola Oke. Oma ila amajan. Eyi to ma ise. Yo mi soma, yo mi sule. Rakaye re o. Ana yi dobirin kan. Idede oja yan. Ele tu ma ba to jure. Wa ka ri se o na ma kla ju la pa mugun re ni. Bo si ti alaga joba bile wa yi. Olorun ti daun lo lori. O de mi se bembe. E gberaga. A ma gberaga. A ba mi te music ni o mo pada mo wa seju kan.

Nage tole nusi. Mokolule mokolo na mokinga wo. Aja ga, oigolo ga etoro ala gajo babile mi mwo ni ni. Okori ure, utokba gomina lejo na ti ya, ya yi. Utola tu ojare utobare. Yotobi la, obare. Ulele ili akari ni, ajule ili binatan. Uma fokman si aye no joy out for you, ude adara ure, otori mwoma kwe ilele ili obija deni. Amagide ogun ogari won se o ama titi mati alele ma lo obinrin ko likan kan de jani di ma se ma se o to bi so mo e ma ama buku ga ju lu pa bayi dogun dogun ma ja iya wa mi pe un adogun mapa ja apa mi ja ogun mi ja be won yarin alaga idile re abi nori kieni mo ma ki o nori eto yi mo da dupe akitiyan e mo foju mi ri eyi amse nipase adugbo wa nori eto yi ni de donne lobe la o passa a jo super deck mo kin o atan o su sebe aka se se o nga o lati e don one bu bi ola le ye poro yi aka han wa o alaga super deck le don malon ogbaru mala malon ogbaru executive director of finance akadara reo o de akadara un bami engineer doctor olujimi kufu permanent secretary eya nibe akadara un de de onemi sopin yadugbo wa eji lo waju elaje ese odo patapata ro akadara un o aja ka sopin oro wa se pe bi ni ori ba mi kingsoni ade oro wa bejo wewe esa ka dupe na ba ga ni ba ja ko woti ja ka be fo serere ka se lo me fo ye patewo o gba ka ye ka pa de mosi le lala aka gbadura anga reverend aka gbadura anga bishop aka gbadura no ma to ti pa mu wa un bayi aka kodi aka fori sirisi wa jerun eledu ma ti mi bore je to po ayi ora je ka dara ore ba ga be no ri o eto yi mo ki honorable right honorable malaki koka mo ti oro yi.

0: Yani ya dubo wa nongo ya nwama okuti mora oni la jano yi lo tori mo gbo ti ku late prince kilomon olatokunbo koka otedola ya npe un ola iya idagba yeye night pere ni ala ba mi duro ti ede bi ni enu ama malaki papa wo yin ba un so fun dede royi lo bo obi la pe on ki governor ni be eto ati yin baba yi ora waye agbe ni Friday 7th August ni eto awaye no lere agbe ara re lati aye ma fuke lo ulere yin ni ni ajegunle ran ma ni eno ama coca compound I was a same week keep ni Friday in an African Episcopal Church ni James memo ajegunle ran ma ni adugbo awon coca yo ba wa da Saturday awa gbe eto lo sosi St. James African Episcopal Church awa la se isirama jang ni bebe African Episcopal Church ajegunle rama bo ba ti wa ku ni be okun gbalejo akoko la hin na ba ni tan wa kun igbalejo dede omo aye ya se gbalejo yan sa o na koko la se dupe ni so si pe baba gbe ile aye rere ni ajegunle na ma ni so si ya nfo yi mo wa fe ki dede eran yi mi lo be pe on ku eto aya la lu bosa ya se re ni o ala lu bosa olore bi idile Chief Matthias Kuka ede mo papata o nga fi lenu se te ni kini o ese ronald bo malaki koka mo tok ti eno iwe to yi bo ba ya be u lere ra ririn aju lere ni gbe na tan ta ka si ri re ni o ti da o gba ezi ba le pon ri ta ko ko ji ka je ba ka me ni fe pe tan to je o ma de malaka gbo un bobo ya nfo ho ida ga joja e ke gbe ni mo ti ko ni libe yi mo ro ti ago bo mo ra o be un meke mo ti to yo ni la je na le yi imi lo le mi mi la ka sire no le bo un me mo lo yo je ba un mi o fe ri mi a we le ri mi pe mi pele ti teri mi so ma je pe mi lori ago o ba ga be o le ti ya o ba ma ken ada un re de da un su sada ba e wo de pelu mi ni be o ra dara un a o aka ye ran o anu lu apo adara un re o bi we te ga be ati bobo bi agwa ko ko re
1: sadik
0: ka so ji ni be so ji listik ba mi akitude le o wa je wa yo waju ton awon ba mi an ba mi wa o mi so gungbore le o bi pe omo gbola ati omo ri yemi an ba mi wa studio ni be ya po won ade ke mi aye ran o omo mi an he gwa ada ran o ule mo dupe na wo je na manja o se o ba mi Martins aka han re o Eri Olawo yin Oba Peter Ojabomi mo lo le mi bye bye.

0: mo le ṣalaye ma fani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi.
1: O ti ẹda o ti gbogbo won ni fẹ si ni mo nse.
0: O na ni ami idanimọ mi ti ṣe Maggi native jollof rice. Itọwo ẹkan lasan are kan ko si lẹyin e.
2: Maggi star ta ṣe latara ẹwa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje alẹ ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: tu vieto.
1: E ku le gbogbo omo Nigeria ilu kunrin ilu benrin.
0: Baba la de o se mo. Agbe lo ba baba la de o se mo.
1: Eyin agbe loke egan. Mo ki gbogbo yin o. E ku ise, e ku igbiyanju, e ku akitiyan, e ku ko le da. Mo ki yin o. Mo ki yin e ku igbiyanju nitori pe alarojinle ni sese oko. Alarojinle ni sese oko. Ala foriti ni gbe loke egan se mo pe ojo abagbesu ko ni sunta agbe ni aforiti pupo ju ojo abagbengbado ko ni yomo eri agbe wa nbe daada gbogbo eyin te nfomi je furugbin le fayo kala gbara olohun oba oju yin ti ri pipon bi ina loke egan e si pada ri yende bi de ma lo mo nkin yo omo lode ogun bi ti ile ta igbaju ekiti kwara boda elenu lebe.

0: oga mi fajelista iwe rumindola alasha atolu dari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi hehe lo ba tan oni bayi bayi ba se nsoro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijaba ede bo ti won
0: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo oruki ta le ma pe ile ise fun toast modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan ba le to ni gbogbo kan public lo ni dede a o ko e fun eyin agbe ame fokan ba le ona bayo ti de ile ise fun toast modern farmer oba lagbe oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da dota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo.

a n kan sara si yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de feran se oko kupo ju nkan to si wu mi nu ni mo nse ise oko ta ba yo wo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to gbo tejoba yato fun gbangba duru ku gba bo ri gberu were ta ba yo awon nko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese mbo lo tin bo lo si ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu riatif to n to bi nosu keta to gbe riatif na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyan ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan bi egure beri won mo bere pe kina asire wa e ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o mo da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko faaji si oto ni bi ta agbe ma nko wo lewe omo won si e ri pe won le omo agbe original won le ni soku tori o kan le bo sinu leko ko ni galon epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo suku omo to ku ki won lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo fi e wa roko e ke ma ndako won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje ke eyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni ma mu agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbo npa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyan agbe kila nta ni ise wa awa lanta gromaiti ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke ma pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga

0: mo ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo lati e kan o lori eto wa eto yin ta mo si ise ile wa
0: dokita o ni bo ka to fura
1: ise agbe
0: beji

0: 51 83 15 25 e o number gie mu niye gbogbo nkan ti e ba alaye lekun rere lori gbogbo nkan ta ti so lati ekan lori ke good plus ni o lori lori grow mighty ni o lori ofa power lori reactive lori fa partner lori green star gbogbo awon kan ta nta ni ise wa e bere lowo won lekun rere nbule wa won gberan awon eyan won wa gbe fun yin te ba ti do soro oro ti wa o le to be oro ti wa o le to be mo fi kin yin o lekan si o eto nte waju eto nte waju
1: be lo mi o je un ro na gogo bejila ati ma pe dada dokita o ni bo ka to fura
0: en te bere lowo mi bo la se nlo Cure Gold Plus number o gale pe leyin eto tabi te ba ti fe wa ra won ma ja yin si be se nfin to ku na la se nfin sugbon orisi meji ni Cure Gold Plus todo wa ani olomi ati gberefu o to wa sunset ati olomi e mejeji le wa papo lo batan te ba ti fin leyin ogun ojo ni leyin ogun ojo na ko sinu e sugba ma pe oju ogun ojo lo be ni ti bi to ba sumodo to wa ninu omi pe omi wa lotun omi wa lo si ta mo pe ile alabata iyun ni oni ogunjo atojo merin ogunjo atojo marun ogunjo atojo meta leerin ojo meteta oni ka lo gba sila sugbon bi to ba ti wa loke ti o sumodo ogun ojo ni ogun ojo o le ni sugbon ogun ojo la gbodo so fun yin se gbo baun ni ti Cure Gold Plus be si ma lo niye grow mighty ofa power reactive omo iya la won meteta a le ko awon meteta papo ba ba se fi Cure Gold atun le ma a ma bu die die si na tori ki ko ko ye ko le ma jade lososu ko le ma jade lososu keyan le ma jade keyan le ma yo tuntun a ma se be iye be green star I feel on titi e a ma fi fin ara gini ko ni dara ewe sile ele koko obi bo sagbado a le lo fun a ma n lo fun ege a n lo fun isu a ma n lo fun isu gbogbo nkan ta ba n gbin to sa ti wonu le la ma n lo gbogbo awon nkan wa fun e se o se n tele mi bo mo ki gbogbo yin le kan si o oba lagbe o

0: oro legbe un bo la se nlo bo la se nlo lo won ta ba fe fi fin koko ta ba ti pa ke ogo ba ti pa reactive ati reactive papo mo grometer ti o fa power ta ba ti mesi mete ta papo sinu bi kan ehe o la wa mo yo sinu ke ogo plus ta ba fe fi finu o so mo ba je pa fe da fi ati we ati gi ati go la fin fo na fin titi e bo se koko bo sobi amo to ba je pa fe fi fin su ni ewe su ati ibi ti opin su gba lole la fin fin la fe fin yo si ta de bi pe nu wa odun bo ba je pe ege be na ni amo tagbado ati sonjo ni pe o ni ona ta n gbe tagbado gba te ba fe ku mu yesi ona ta ma n gbe gba re ona ta ma n gbe gba re a ba kokko fi ro ka to gbin ta ba ti wa gbin tan to ba ti to bi osu kan ta ti gbin grow mighty onikan la lo fin si grow mighty ati reactive to wa je pe le ti o gbera daada mejeji la kokko lo fi fin a fi fin gbogbo ewe mo yepe mo lelebe a ba ti wa fin to ba tin wo bi osu meji to tin tu ko to da pe yo tu tan daada ta ba lati ri pe o tin tu o tin tu eh pe ko le ga mo nu ta gbadu ba ti tu agbadu o le ga mo ta gbadu ba ti tu agbadu o le ga mo ko to da pe yo mo yo mo o lati lo fi papo mo jejere wale amo igba na a gbodo fi ofa power pelu e a fi ofa power pelu e omo won a gun daada ba se se ta lagbado nu a fi fin a ti je ko tutan tori ti o ba ti tu ta ba lo fin opolopo agbado un o saba ma nga ju omo lo o saba ma nga ju omo lo sugbon ta ba ti ri ko ti tu ko le ga mo o ti dopin e o a wa lo fin baun a lo fin ko to da pa fe mo yo mo ye a ti mo yo be ye die die a wa lo fin be a da ba ti center ibi to tin yo mo a tun wa te soju e daada je ko fin e pa tan fun mi ogun ti mo ko yin bo mo je kin doke odo ka je wo bi awon kaka to tun ku ko to da pa mo kan gara wa die die fun tose yi
1: ko sa gbe ko so ri le de agbewe adoju ijaba ede bo ti won
2: Didi asiko yi o ile ise Funtos Modern Farmers Obalagbe globally ile ise tin ba awon agbe ton se lo ran me si gbogbo agbe patapata gege ba se mo wipe ise agbe ni se ile wa ise to lo la pupo ni eyin agbe e ma je ki se osu yin e wo todun yi o tun dara ju tawon odun to ti koja seyin lo baba se nsise wa kadi wepe a n tele awon ilana to ye ka tele ka si lo awon eroja tin jade ni le se Funtos Modern Farmers Obalagbe globally eji ti o mu ki awon ogbin wa o se daada ka si kore lopo janturu e wa je asunmo ile ise yi ka ba wa dowo po ka si gba moran lati le ise wa ore agbe ni wa a se ti duro gege bi ojutu si soro gbogbo agbe awon fasiko yi ro gbogbo eyin oba balẹ gbogbo oto okunrin ilu wipe egbaroko ti ile ise obalagbe ke darapo mo wa ka le tubo jo gbe ise agbe laruge nitori opolopo iranwo ati ironilagbara ni ile ise yi ti se ta si tun tesi waju lati ma se opolopo si ile ise Funtos Modern Farmers ti pin iwe iye notebook fawon egberun mewa akeko 10,000 students bakana o le ni egberun mefa awon agbe ta ti se ironilagbara fun ise iranwo wonyen si nlo ni ko duro ka kun ile ise Funtos Modern Farmers lowo ka le jo gberu dakesan ti se bale oja ni bayi awon eroja ogun ti mu kise agbe o rorun fun ni ti si mu ka doloro ni di ise agbe eyi ti le ise yi gbe jade lokan ojo kan gbogbo e lo tun ti fi agbara kun agbara o wulo pupo fun gbogbo agbe to fe kore lopo yanturu awon eroja bi overpower amoko ji pepe amu igbe aye ro agbe lorun grow mighty awogbarun asoko fun ere ogun kokoro ti n ba nkan ogbin je reactive force eroja funle lokun ati agbara ati nkan ta gbe sori ile green star organic soil conditioner eleyi ti lo sona jijin lati pese onje ti ile wa nilo bakan na ni Care Gold Plus ekun oko korikori loke egan ti gbogun ti kokoro ti ba koko ata tomato ata won kan ogun meje gbogbo awon iruja won yi ni nbe nle be bara te lo eyi na o ma dupe fọlọrun ni lati ba wa duwo po e ma bo ni le se Funtos Modern Farmers obalagbe awon address ile se ware o ni ilu ore awani 11 Oluseyi Street Orita Ojo Odigbo ore ni ilu Ondo 35 Ilemoboro Street Sabo Ondo bakona ele kan si wa ni Ijebu Jesa ati Iwoye Jesa awani Onibokun Building opposite St Matthew Primary School fun ibadowo po ibere tabi alaye lekunrere e ma pe sori awon number ero ibanisoro won yi are 070 54 51 4477 Ijalaje 080 34 68 44 19 GM 080 51 83 15 25 Royal Father 080 66 40 63 12 E magbagbe o ile ise Funtos Modern Farmers obalagbe globally gbangban la wa leyin gbogbo agbe e sumo wa e ba wa dowo po e si gbaroko ti wa ki gbogbo wa o le rere ise agbe je ise wa o ni dise o ami
0: o da ise modupa o alalubarika association le mi na ba lo number GM to dodo general manager Funtos Modern Farmer ona ni 080 51 83 15 25 080 51 83 15 25 team gege okay share team okay 080 51 83 15 25 ulododo GM wa epe number won bi te ba wa agbedodo yin ni seju aya ko da be wa Canada o se London ibi te ba ti wa eyin agbe loke egan ni ogun atanfun rere Care Gold eyin agbe e need e bayi o e titira te fi ko 33 days ojo marun marun ojo mewa mewa un rara e ba ti fi ko yin tun travel e ba ti fi ko yin tan to mi o jina sibe agaga yin te do lohun eyin ti sifa e wa ko ni witi witi te ba ti fi ko yin te travel te lo mo ye ko ni 22 days be ni pe eyan lo ye takute okerewo rara rara rara te ba ti fi te ku me olorun ade mo dawole gba to je pe olorun na la ba duro ni le se wa e o number ilere oko wa are wa e pe number awon na fun awon opolopo alaye lori gbogbo awon kan ta ba ti da ko lati ekan 070 54 51 44 77 le kan si 080 54 51 4477 number to de odo oga aminu efajeli staiwo eromi dola 080 oni ti yaafin ajoke oba lagbe 080 51 83 15 25 eje kin sare mummy tin to mo kangara mi die die
1: ebi ti mo lanu ko to tori bo si mi lenu fe mo la mi akan ori ni
0: ise dope ninu ise ogbin oga mi ni kin je ko ye wa o pe eyin sagodabule loko egan lohun won ni ke kora yin jo logun logbon e o ke ba ti kora yin jo tan e o e pe number wa ka wa ba yin a ko ogun fun yin tori pe a so pe ise dope ninu ise ogbin awa agbe ti awa todo wa a de fi ara ni eyin agbe tori ari akitiyan yin e o ari akitiyan yin o la fi so wipe e kora yin jo logun e kora yin jo logbon ke pe number wa ka wa e je kin gbo jingle ke ogo plus n tan ti ma ti wa gbo ba hun kin wa ma nlo bo se jenu e kora yin jo logun logun lo laba oko wa eyin te si n wa se eyin na e ma nbo ise dopin ninu ise ogbin o

0: la
1: agba lo amuti n dato lenu igbe
0: kikoko mori fogbun ojo
1: ka tun ma nwo koko
0: ewo ni ka ma nlo irin ka ma nlo gi ka ma nlo file
1: kikoko ma digi
0: kikoko ma pon fere
1: kara koko ko ma fresh kori kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun toast modern farmer oba lagbe dowopo
0: ni won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plus
0: ki bagija ki baraje
1: baba se nlo
0: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: babari oko to jina si eti odo
1: ini ogbo ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je ma soko mo
1: wo ni ka ma fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko

0: ati ati rire ni eku ati lakire ni mo fe ke bank awon yokule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon Tilese NRI
0: NRI bi NRI lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba ro kero Joseph ose o ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan mi ni mo nje won ni ojuko ti on polongo ko saye deru nbe o mo dupe lowo Olorun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gbo pe mo na mi na di pastor nu we di pastor lo kiri jese mu na a gbe gbo pe die die e sa mi so te ba fe gbe gbo pe je ko roso mu e je ka po re si ati ororo wa be lori oro ti mi da so ti lele to kamila ra mo so
1: sir yes sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gogo gba
1: bẹ́ẹ̀
0: sir mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: bẹ́ẹ̀
0: pẹ̀lú ṣe wa ri ẹni tinunu ẹni to ri n fọ ẹni ti ororun sun ko fẹ gbọ pe network o da o ṣe ri ti o ba ti pe mo fẹ ki e ba mi gbianju laarin iṣẹju kan ke ma da won lohun tori pe adiye ti sukun iye iye bo ṣe ri aye o je ki n gbadun o daju aye pa mi ti lo o awọn kan wa to je pe won ta ogun bayi won ore ni pe won won ore ni pe won ma je soro lo agbe ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama top gear mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro.

0: About 6 to 7 hours nearby plane.
1: Okay.
0: If I mean me pay Africa, I want to look at you Jidisa.
1: So what are you be?
0: NRI
1: lo pe lo
0: be won ni ka wa latu ti wa wo bi yesi o wa si ile se NRI Professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ti ka ti fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun iri wa ni o oju ti ka mo bi pe etis wet sir
1: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
0: iwulo akoko ni wi pe ni gbata de ohun ati ri awon tewete gbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
1: nje ko wa
0: mo ko kini
1: o ti wa nle
0: lagbara olohun to ti package mo ko wa
1: mo ti je
0: ni pelu approval anabda ki combine so ati wa ta ma gbo tele new version to je pe won ko awero ja to lagbara pa daruko awa isan won wa bi gba ko lagbara we yen de bi pe iroyin ta gbo tele tele yen double ni bayi sa increase ni sa
1: odo anti e ba fe pe Pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibikibi ti e ba tin gbe to yi order ayin ti e ba fe pe Pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 Number Milele 080 33 84 2322 Ole te ate jise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let him marry NRI complex to wasi je pe en ti e wa ni agbegbe Ondo ni e lo si Ademakin wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo en ti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital yes. Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba mi lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona manatan adex
0: adex bus stop
1: bus stop
0: lona manatan
1: ni worod ni badan to ba si je pe apa ibomi le tun wa badan e lo si olorun wa complex alekuso ni bere ni badan eyin ti ipinle osun e lo si Chiamaka complex fagbesa adjacent Polaris Bank ni osogbo enti e wa ni agbegbe ikirun agunbe e lo si iso isu area okeba ni ikirun yin ki wa ni lesa I ma lo sona cornerstone complex complex cornerstone after onfoloke beside unique oil muslim high school after sabo ni lesa to ba ti je po fe daru ma loju number meji to wa pe lele 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 0

0: ilé-iṣẹ́ náírà wà distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko je pe every street ni distributor NRA ma wa ni bi tenera to fe ka je distributor won fe ko je pe NRA ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay
0: every home medicine pe ke won igbogbo ile kakre ba se gbo ni paracetamol e ba bi no e do ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na NRA se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi NRA
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe sari to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan de wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni tan na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe njo te yin o ba to ri ba iduro ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma sayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se wa ba padin pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa kwesi ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa we eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lohun kia kia
2: better
0: ni se kese ba eyan bi fi le pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: ma kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ju 080 33 84 2322 080 33 84 2322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je pe o kan le joko si kona nu ile 10000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e ba save 10,000 lo so se ni pari odun ni to ma je o
0: ni to ma je
2: sa yato si se to nse minimum to de to le ri gba ni NRI as an agent ni
0: minimum
2: ne je ki to kokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere Joseph NRI ton pologo si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift moni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very
2: sir ile NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
2: kin to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati si so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lowo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan
0: ni mo se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de awon kan se mo tu mi ni so ju yen na lo ode were were ni pa ikun o eyo ki mojo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la ni so lori ategun
0: so gbogbo la gbole to le
2: tagbala baba mu mu ku mo a to sile osan gangan eh osan lagbalagba nse gbon se saarin ta o ba dam fe mojuma ni ko orukan jo ani to ta ibo ma ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: ti e ba si pe ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kasile se wa sugar apoju re ko da lara
2: order ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 93 090-0915754-9390 tabi 090-2912-8502 090-2912-8502 number milele 080-3384-2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to ade pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to ba si je pe NTI wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo en ti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore en ti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
2: Lona Manhattan ni Woro ni Badan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo en ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa ni ma lo so na Cornerstone complex complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu, Nilesa. To ba ti je po fe daru mo loju number meji ti wa pe leleyi 091-5754-9390 tabi 090-2912-8502 yato si pe NRI ogun won olorun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won to je pe won fese ni kakiri igboro le youth wa kankan e di kan ma fese gba gboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbo kankan ni digital marketing to je pa awon yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari pe a ma se dani leko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo Olorun laarin isu mefa sodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi e ko toto je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no bere si ni je yan lawujo
2: ise ni mo ti kokoko ero pe ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be e ya ni pe Olorun kere ju se lo ba n oluwo oja e je ka ma send kan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbe to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: I'm going to go to the house. Emi nisin in to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gogo odun iyan le ma la kojo
2: le ba te ti wa lo so se be ke ma lo ni kile to wa se nena rai
1: to wo wa nbe
2: e tun lowo
1: baba owo school fees awon mama ile won fun school rara je ri ogun e nara ko se le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to e nara e won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma lo gun na
2: guys you far e ma lo e ma lo mi pelu mi mo mi o pelu mi yes mi ni pelu mi ba eh wo 0915754930 0915754930 tabi 0902918502 eh mu mi gba yi ni bi se eh mi ni tan yi imina wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni ah emi na eh ba se olohun to ju ona fun yin koni si lona
0: tamita
2: eyin eyan na ti eh alera ku die ka to fun imare to lojo ni afun ni alafia
0: abisa
2: e ma na gbara e ma na gboro yato si pe ohun wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi mo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir lobby olotu in to do jo amide ni pe ebi egbogi yen mo mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o nlo je ki o ah won lon de se gbogbo ba se nlo gba na
2: so 0915754930 tabi 0902918502 tabi ke te atejise si number mi ma for dear si Pastor Solomon 0833842322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera logun oro eh alafia eh olomo je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tindamu isona ki ajinda ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: Par Samsung phone for any of our M-Copper shop within near you. You still fit locating of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copper. Own now. Pay small, small.
1: O ma se o ikupa gbetun taro ikupa loko tun tun sun mama wo ni gba pele Alice ayoko se be je ko olodumare le iro tele
2: ye a o pade leti odo a o pade
1: 92 years ni mama Alice lu lo kepe ku tu jade laye o Alice ayoko mama londona omo okiri le alagada ogun asagbena le duloko duloko ti di agbana le ka jibiribi aye ibaka loka akoko oluke meji tako tabo asure je ma se kini kan turi idagiri kini kan
3: bene
1: ojo kefa 6 of august 2026 enisi asale oni gbagbo wake up ni ona rubu femi ayoko compound hospital road waro ka akoko ni dede agugu merin role 4 p.m. to bo wa di ojo keje 7th of august enisi dagbere Nini Jowa, the Holy Trinity, African Church. Ayebe Waroka, Kuko ni de diagugu mewa wuro 10 a.m. E wo le yin ti mama ba ti wa si be wo kai le sutun o. Gbigbe owo fori egbon. Ti o kele ati re se o ma gbona fun sokale je araga jije nu mo sinu bi mo. Di papa isere St. Clara Primary School. O wa lu si Waroka, Kuko. Titi leyin la wa mo ebi ati gbugbu eyin o ma si be si daru enire to lo. Honorable Femi Ayoko lo nkede loruko omo. Ati gbugbu ebi patapata.
4: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
5: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
6: logo lo mo ori agbaduro to
5: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fontelu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ija wa ija o si always guide me
7: ah o ma se
8: ha o ma se o ikupa gbe bi eni ti o daro ikupa luko bi eni ti o kosun iku yi lo papa wa mu iya wa lo let me see Cecilia Mojisola Osuma mama lo 90 years la yo se atese yi kiku to wa wole mu mama wa lo laarin wa o eyi lo mu ki gbogbo ebi ati idile Osumo ati Obadami Lola fin kede eto ase kagba ayeye eto isiku mama wa
9: Wednesday 5th August
8: 2026 ni jijo ajabu e mama kakakiri ilu owo made lago mewa o 10 a.m. ni number 9 Aruwa Joye Street Obawadi ni 7th of August

0: kan to ba sumo eniwo kiri elomi o le wa kwale nitori isoro ju yi ni isoro ni kese ni o ma wu bamba ka fowo te ko ji wonu ko tu jade pada tabi ko ma re ni dede lati nu baba ngana baba kere wa wa laduju ko continental guest house akure 081 64 122 777 Aison, koni fara wa se bugbe o.
1: Baba kere wa. Be balẹ kasagua lori itoju ilera ti a ile se dede olomo okunrin ni kan soso. Jai jai jai. Idunnu subu layo fokunrin atobirin. Opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada. Baba boda o le tate kan le du. Be lo simi jekuje. Debi pe o ti wa so idakure te lodo lolufe re. Ah! Baba kere wa ni o foro re lo lori ile se dede ti nbo ofira. Idakole arera ti e kosun lo. Opo dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gba pa ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode ti o ma so bi ti nkan lu go si lara ti e ogun te ba lo

kilode to nkun hunu hunu ero miro so ti gbo ni be ni gbogbo aro ojo thursday lo so fe olorun mo mo nlo lati fi fe re han sawa eda iyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma waye ta si ti ma nsise lori awon koko adura lori sirisi lati doju ko ogun tin fa ibanuje ata ni fokan bale fo mo eda iyan lori le majemu adura olowo nla prayer grant to wa legbe mechanic village second gate ami barracks on the road

0: wo lo pe atalayo ni Thursday ose yi ko si bere si ni Jerry sagbara oluwa iwo lọlọrun ma kokọ dalu
1: bibeli we pe bi eyin ba gbagbo ti e si gboran o ni eyin o je ere ile na iyen ni wi pe gbogbo ofin ati ilana ti olorun pa laso e fun wa ba ti gboran si aso ohun gbogbo ileri ayo ibukun alafia eleyi ti olorun ti se ninu iwe mimo gbogbo e ni o je ti wa ati wa ni ka gboran si aso re ati ilana to la ale fun wa ba ti se be o tan oda eleyi mo fin ki wa kaabo sori eto yi eto won la fun ta sa aleyi lori eto ta tin gbalejo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla loso ose ewo oto to ni yo lagbara po olorun o ba yi wa pade baba ti wa ni kale Matthew Adekunle Oladejiro ko ti mi ore yin ololufe yin te n pe ni ododo mo n bo e je n sile kuna fun baba ki won wole ki won joko bi en ba ti joko eto bere niyan olorun o ba yi wa.

to oda bo ti je ni e a lo lati gbadua adua ta gba lose to koja ninu ipade adua olowo nla ohun na ni a se ayolu e ti a si jo gbadua lori eto loni olorun o si baye wa pade eje won a ma so fun wa bayi wi pe kanseli o wa leyin ipade adua o mo n gbenu baba so gbe yin ti e ba fe itoni latodo baba atawon iranse olorun to olorun nlo ninu ileise iranse ti Biola Land Prayer Ministry elanfani lati joko ti won si se igbaniniyanju ati itoni fun yin lola bo ti je oni e ma gbagbe awon ojuko ta ni a ti ri awon moto bus wo laaro la o eje a tete mura lati wa sinu pade adua baba si a si le ma duro de moto gan ka tete ma bo wa si pade adua oda ni bayi eje koja lo sori papa adua ka darapo ninu isojin e lori afefe.

0: lọpẹ atalayo ni Thursday ọsẹ yìí o si bẹrẹ sí ni Jerry sagbara oluwa iwo lọlọrun ma kọkọ dalu
1: to oda bo ti je niyan o mo nigbagbọ pe ọlọrun ti baye wa pade nipasẹ adua ọrọ ọlọrun ati ọrọ asọsẹlẹ wole ti gbogbo e dapọ ti o si je wi pe o mi afẹfẹ tititi lori eto loni oda ko to di pe ma yo nda baba baba a tun dupe fun adua ta gba lori afẹfẹ loni ati so wi pe gbogbo eyan ni o pade nu pade adua lọwọ nla taaro la to je akanse
2: bi adura ba gbona dedede bayi lori afefe ayefe oju awo la wo fi gbo be bo ni ba ti nu to ki won na wa gba ifamiroye fun aseyori mo le gba adura fun o lori afefe sugbon yo soro die lati ado itire lai riyo iwo to ba wa ntosi farahan ni ipade adura rola farahan nbe ni ipade adura rola je ka da ororo oluwa le lori ki won na saseyori laye gbogbo awon ti o nki ku orire won yen aseyori ni won se ta fin ke ko rire enikan e kala se ti gugu se rara o aseyori ni won ki aseyori la ye celebrate o to ni o ti to ni aseyori la ye celebrate ododo je ka ye o celebrate won na fun aseyori kan gbo ala ni ifami royan fun aseyori mo gbagbe a de ma bere anu ni pepe anu fun odidi wagati kan anu fun ire ajo sukejo a ma bere e pelu foto awon omo wa lowo wa awon abiamo o ti eje fadura yen sere bi eni pe ko mo tan mo ni se ri loju won tori na won na pade wa lola ago meje ni adua anu fun awon omo wa la kokoko gba leyin na ifamiroye fun sukejo a o agba ta ba ti ngba tan ibe la o gba bo sinu adura fun aseyori loruko jesu gbogbo agbara ti ndi olowo aseyori agbara yen ma jona dandu gbogbo ipa ti ndi olowo aseyori ipa yen ma doku gbogbo emi ti ndi olowo aseyori o ma fo jade lara re gbogbo ogun to yi oka ti ndi olowo aseyori olorun mi a pin yin niya ifami royan fun aseyori oni laaro la o mo gbagbe gbogbo ipade adura yi ago meje si ago mokanla ona ni o eje ki ajo pade ni ipade adura olowo nla ni olowo nla prayer program je ajo pade me o mo gbagbe mechanic village opposite second gate ami barracks ni ondo road nilu akure nbi ibe la o ti jo pade o loruko oluwa adura re gba o oro re oyori sayo mo je konko mo di olowo o ofe mo ni moto ofe mo ni moto gbogbo oju ko ti ati nkero ni ni ododo ba mi salaye fun won ododo ba mi salaye fun won gbogbo oju ko ti ati nkero ofe ni moto lati le wa si pade adu olowo nla gbogbo eniyan won ri owo nla olorun ni pade yen ni won se wa o iwo na je ki olorun o na owo nla re sinu aye re ko gbagbe idamu ki itan aye re o yi pada ki won o gbe gba ope mo gbagbe o olowo nla prayer program lo nlo o ipade adu olowo nla lo nbo ma so fun gbogbo awon eniyan be en to gbo ko ba mi so fe en ti o gbo ma ni ke ku ile o gbo ko so fun togo be ku ko lo ba si gogo gbo ko ya so fun ti le o e ja jo pade ni aro nla ni ipade adua olowo nla ki olorun o na owo nla re ko fi pa ota lenu mo ko fi sawari testimony fun o ki traye re na o yi pada e mo gbagbe o laaro nla ago meje si ago mokanla ni awon ipade to kun fofofo fun akase adua ipade to kun fofofo fun oriire ipade to kun fofofo fun ise iyanu
1: to oda e kan losu ni ipade adua iru eleyi ma nwaye iyan ni ifan royan e kan losu lo ma nwaye o beyan ba ti miss e losu yi o to di osu ti nbo o wa le ma je eyin ta gbadua le lori abi ta gba ifan royan le lori ohun la tun gba le lori ni osu ti nbo imi tun ni o eleyi ta lo fun osu kejo ohun la ni ka wa gba lola ah baba e sure fun wa kin yonda yi
2: e o da ododo oruko jesu mo ki gbogbo okan le olorun lowo ogun to le oni pa o
1: amen
2: loruko

0: ba duro yan fun aseyori wa aseyori bi osu kejo ba je osu aseyori ko to pari o si aseyori gbogbo agbara aseti o ye gbinada gbogbo emi aseti o ye iwa bigba lo gbogbo iriri aseti o dope lodo re omo re to fe wole iwe yen loruko jesu olugbala ile kun si fun e to fe gba visa yen loruko jesu ile kun si fun e to wa loyibo to fe gba we igbelu loruko jesu ile kun si fun omo to wa lori akete aisan o ya gba alafia mo so tele bo ti gbo mi rai loruko jesu olorun mi gbe odide owo iwo san kan o o di alara dida ogo ni fun olorun loke orun loruko jesu oluwa wa
1: amen to bo ti je niyan o e ma gbagbe leyin ipade adua counseling ma wa o a joko a si ri baba ki wa se baba nikan ni o se counseling lola o ati awon iranse olorun to olorun lo ni ile ise iranse yi gbogbo won ni o joko lati se counseling fa won eyan bakan na e ma gbagbe moto ofe o ma ko gbogbo eyan lawon ojuko ti mo ti salaye lekan ni old garage alan fari lati ri moto boss ti won ko won la olorun si lara yo gbe wa wa si pade adua yo si tun da wa pada pelu ore ofe olorun bakan na ni oke aro iyen ni abiodun bus stop alanfani ati wo moto nbe pelu awon se ona ti nlo lowo e sa ja wa ayika be yen ibi ti o ba ti to je pe ayiwa ibe ni bus o duro si lola a si wo wa si pade adua bakan na futa bus stop ni oloko moto ofe yo ma ko wa nbe lola a number baba re fun okun ta ba fe ba won so leyin eto bi baba o ba ti si lenu se ranse won o gbe awon o si ba wa soro tabi kun o gbadura fun wa a bo ti je niyan number won o re 08034484258 egbo number yen le kan se 08034484258 number to ko ja sodo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla niyan oda eja faragba eturo sibi ka tun pade njo mejo fun akoto eto yi be ba ni kede eni polowo oja abula won kankan mi te fe ba mi so leyin eto number mi re 08066256464 boti je oni e ojo mejo ni ka tun jo pade o Matthew Adekunle Oladeji loruko mi o ti gbogbo eyan pe ni ododo alafia ni fun wa o.

ni oje fohun iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyen ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode ba sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ate boyi na le won na lo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na ma pa wo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti kaka o si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni kaka o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ate boyi na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ate gbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni Number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 07 60 64 19 alaafia ara wo

leto wa yen ti o ti olorun olorun ibi se to fe mu opo nbe ko ja si bi aye nla nibi ti ogun ti ma soro eyin to npo nbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporo si olorun alaye lo nbo.

ti o ti olorun olorun ipese to fe mu oku nbe ko ja si bi aye nla ni bi ti ogun ti ma soro eyin to ngbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporo si olorun alaye lo nbo pe